orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua loruko Jesu aye oni goju lowo re mo gbadua loruko Jesu aye oni gbese lowo re a fi gbogbo ogun atola fo lohun e so pe oluwa o se fun ore ofe tuntun anu tuntun iran lowo tuntun ojuroro tuntun ta ri gba ninu aye wa ogun fo lohun loke orun mo gbadua oluwa ko sure fun wa gbogbo eni to nsami oluwa ko sure fun wa ni ti ese oluwa dariji olorun eniyan ni wa ni ti ese oluwa dariji Amen. Oluwa ni ti ese oluwa dariji awon oro ti oye ka so ta so awon wa ti oye ka wu ta wu awon bi ti oye ka ti binu ta ti binu baba bere loni faanu uruko Jesu oluwa dariji eje to ta sile lori oke kavari oni roteje Jesu roteje

0: o ma je ngbagba
1: adura o
0: a o ri anu gba lori asisi awon baba wa Matthew omo kan bere lowo iya re jaladua iya wa ma ngbadua olua fawe ese mi ya omo yen wa nbere lowo mama pe mama when did you sin why to jump every day lo ma nbere fun dari jin ese omo ta nzo yo ti kojo omo odun mejila o ngbo le sin mama mi ri ka esin rin kunrin ngbo le se omo iya yi wa da lohun pe bibeli mi so pe gbogbo isododo wa o dabi kini o dabi akise elegbin bibeli mi so wi pe bi iwo ba so pe ko dese olooto kan o se ninu re o ni iwo si tara re je o ni sugbon ti iwo ba bere fun oju anu o la anu de soro eni kan sa mi gbogbo asise re afoju fo danu laaro ileri o se fun ileri o se fun eyin ni mo ba wi ileri o se fun e o ra anu gba iranlowo dide lori aye yin iranlowo dide lori omo yin iranlowo dide ogun olorun po yin sami ogun olorun po yin aye yin gba yanu aye yin gba yanu aye yin gba yanu aye yin gba yanu e ra anu gba loruko baba omo atemi mimo e ra anu gba ofa ku ojiji ko ne baye ofa gbese ko ne baye ofa aisan ko ne baye be lo ma o se be Matthew aro yi ni challenge gbogbo eyan mama e ma de mi buruku yen lohun emi buruku tin so pe ko ma lo yen ota ogun ni ota are ni aro yi tun je aro to lagbara e kan lo se o ti poju fun lati ma wa niwaju olorun ni challenge se ri ni challenge laaro yi o ma tun lagbara e sa mu eso kan lowo eso ni osan bo ba ro san mu lowo o dabi kan ni mo wu lo kan yin 1000 niwaju church iwo sa me yo kan lowo Matthew osan yin eso kan ni adun ni de mo wa nu e aye ri o ton je koro mo Thursday meta ati Sunday meta ololuwa pe Matthew so ma wi pe Oluwa so fun mi pe awon to je wi pe won dede won tun pada sile bo se n fe gboke be na tun fa lato ni lo aye e ma dede eni to fe fun majeli ogo je o ni je majeli ogo ni a fun Samsoni o ni je ewo ogo o ni je ewo ogo o ni je Matthew irin ajo ayan mo ta n so yi o lagbara en ti o ba le gbadua ti o ba mo lohun eni ti o le gbawe o le ma debe idi niyen o ye awon to gbadua ti an gbawe inu bibeli to ba di ni ose ti n bo ni o ma salaye ni kookan awon ti an gbadua ti an gbawe ati si adua won ninu bibeli mo gbadua anu soro lori yi mami mo kan fe pe yin ni sa ejo sa laaro yi program ti bere ni challenge ti n ba ti po studio emi na n bo nu program laaro yi e mu ọsan yesu kan e ma bo to ọba wa ri mu lọwọ sa ma bo gbe bibeli rẹ inu rẹ gangan ni gbagbọ wa e te ba ti de challenge nibadan mọto ma tele tele ẹwọ e so kalẹ ninu omo owo niwaju baba AK-47 e ti debẹ niyẹn ẹwọn ti ẹ ti ramu eyan ta pọ rẹpẹtẹ to ba ti debẹ loruko oluwa aanu sise lori rẹ aanu ma sise lori ọmọ rẹ aanu ma sise Matthew bi aye se wa aye nilo adua aye nilo awe na wa n sọ fi lana mo ni ere marun kan nbẹ teyan ma jẹ to ba le fi aye rẹ fun Kristi Jesu ila mo ere marun laaro yi a ma yewo Matthew ma gbagbe o gbogbo ẹni to wa ni Ikorodu ẹjọ ni First Friday on the 7th mo ma wa ni church wa to wa ni Korodu ni gbaga oh my god oru ni o gbogbo ẹni to ba wa sibẹ pata aanu Ọlọrun yoo ran wa lọwọ alagbara Ọlọrun ibẹ ma wa ni First Friday iṣọ oru ni o majumọ gbogbo eyan pata lori ti ẹ ṣe o aye o ni nira fun o aye o ni seka fun irawo ọrẹ re aye o ni pa iná rẹ re aye o ni pa ogbo rẹ re ko ni wọlẹ ileri o ṣe fun o loruko baba ọmọ atẹmi mimọ bẹẹ lo ma ri now kini awọn ere teyan ma jẹ teyan ba wa ninu Kristi ma gbọ ere pọ o kò ní asin lásán ó lé mi kò sọ fún Israẹli wípé kí wọ́n wá mi lásán èrè márùn àkọ́kọ́ rè tó máa gbádùn lẹ́yìn èrè márùn máa sọ adé márùn èrè márùn àkọ́kọ́ number one Psalm 103, verse 1 to 4. Only the Mara and Wa, my dog. Free, go for Lua. And you ati gbogbo nto wa ninu mi
1: fi
0: ibuku fun oruko re
1: ma se gbagbe ore re
0: ma don't forget all his benefits abik in English so ba mi ka English yen
1: o ni oh my soul and forget not all his benefits
0: don't forget all his benefits Matthew, ẹni tí o bá ní benefit emi o le tẹle Pẹtẹru bẹrẹ lọwọ Jesu o ni ẹjọ a ti n tẹle yin kele re wa baba na ya dan pe o ni tẹle mi lasẹ o ẹ jere laye ẹ tun jẹ lọrun ẹ n ba wa fi sago mi kekere kan fun mi o ni yo gba laye yi ati ni kini o ati laye to n bọ pipo ko fun oluwa iwo kan mi ma gbagbe gbogbo ore re to se kini akoko number 1 area akoko nu christi re o mami to ba le faye re fun jesus a dari jio Matthew a se kini mo bi ma nkan ko iyawo meta o ko wa church wa o wa faye re fun jesus enikan ni ma dari ji olorun ko e se mi jesus Matthew oluwa se kini o dari ji so wa mi bayi iba ko 1000 de ma se baptism fun tin ba ti wa su jesu to ti gbagbo o ti di ti christian yen emi ko lolohun emi de ko ni secretary olohun awon secretary olohun ni ndajo ni ameni ti o wojo bo run ateni ti lorun abadi are you hearing me emi e se secretary olohun iranse re le mi so tin ba ti de to ba ti le faye re fun christian temi ni kin wa su fun ko gbagbo ko de ronu ku wada kin de se baptism fun loruko ta ni o Jesu Christi so benefit akoko ni pe a dari ese re jo eni to dari gbogbo ese re ge number 2 nko
1: eni to se to gbogbo arun
0: Matthew to ba le gba Christi gege bi oluwa re atolugbala a tan arun re aisan meta le mi gbede nu Jesu number 1 awon to de seju won won be laye won o ti ku seyi adejimi o si be laye emi ati ela Johnson mo ma n to le ti me pe 23 years ito ni ya Matthew Aisa keji orogo yondi ni o to bi number 3 o ni wi pe nkan okunrin o sise ti me pe 25 years Matthew sugbon nkan meteta yi loju ese arun ni won Jesu ba ntan mi mo bo se se pastor kankan ko lo gbo wole mi loju ese meteta disappear loni akobi mi ti jade university o ti di medical doctor Matthew en ti o mi se tele eni to tan gbogbo kini o arun re kadubeli number 3 yo ra emi re ku ninu accident iparun nbe laye ajakali arun nfo ofa nfo yo ra emi re ku to ba le fi aye re fun christi ere nbe nu e elekeri ma gbo o
1: o fi ise
0: ife ati iyonu di olade iyen ni pe yo wa command awon eyan rere kan ma feran re Matthew yo command awon kini mo pe o awon eyan rere lati ma se kini o lati ma feran re yo command awon pe e do ma feran re ife o wa ma gori okan re awon eyan wa ma feran re aye re o wa ma gbile ka bibeli si waju number 4 o fi ohun to da mo gbadua afo to da te olorun banka verse yen ni English eni to fun di dara
1: satisfy
0: thy mouth with good thing Matthew o satisfy enu re pelu good thing o nje telomi nje isa ni awon mo ranti igba tin ti fi aye mi fun tapatapata Matthew oba lojo loja o ti lo soja ri ni ale so ba fe reran awon eran taye won ti baje ago mewa bo le mi ma lo reran yo wa ma run wa wa falugo sa ti kan si yo tun ma run lona ofun na ni Matthew awon esa ta ti an da le legbe titi an yen la wo ko o ri nkan sugbon ni sin ko ri be mo ibi awon eyan gidi ti ra la wa na se kini o oh he satisfy your mouth with good thing oh ya so ti pe marun oh my god to ba wa je pere marun yi nbe nu christi why to wa gba bi owo re di aya re pariwo pe jesu oluwa mo fi aye mi fun o lati aro yi ma se oluwa mi mo gba ogbo pe o wa saye o ku lori agbele nitori mi lato ninu jesu mo diti e mo gbadua iri o tele o anu o tele o be lo ma ri oro ri o dayo ẹwẹ jẹ apàdé nínú programme láàárọ yìí àwẹ 150 days ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Saturday ìṣòru dẹ̀ máa wà ní gbogbo àwọn branch wa every Friday látọ̀la lọ ìṣòru máa wà ní challenge ní Jẹ̀bú òde ìṣòru máa wà Lẹ́kọ̀ọ́ ìṣòru máa wà gbogbo branch wa Labuja ìṣòru máa wà lágbára Ọlọ́run mo ń lọ sí Jerusalem ní ọjọ́ keje oṣù kẹsàn-án ẹjẹ́ àjọlọ bó o bá ti ìdé tọ̀run rí yá àjọlọ tayé àwọn orí ọ̀fẹ́ tó o lè ṣe fáwọn òbí rẹ rèé láti ran wọn lọ but tó o bá máa bá mi lọ ẹ máa mú òróró méjì lọ́wọ́ ọ̀kan bàbá ti fẹ́ wọnú jọ́dánì olúwa ni dálé lórí èkejì tá a bá ti jáde nínú jọ́dánì olúwa ni dálé lórí omi yẹn kan náà ni jésù fi ṣe baptism a máa dé òkú òkè kan tí a ń pè ní sinai bá a ṣe ń lọ yìí mo gbàdúrà yóò dára fún ọ jẹ́ káwọn òbí rẹ lọ wo ẹnìkan tó mọ pásítọ̀ kan tó mọ tó fẹ́ kó lọ abẹ́nìkan tó ti ṣe ọ́ lórí kó ràn lọ sí Jerusalem oore rẹ̀ wà ń bẹ̀ báwo la ṣe máa lọ oṣù kẹsàn-án kán mọ́ òróró méjì lọ́wọ́ yóò dára fún ọ fóònù nọ́mbà yìí ẹ pé tàbí kẹ́ ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ́gì èmi náà fẹ́ lọ Jerusalem wọ́n jọ ìmí mọ́ group tí àwọn èèyàn wà yóò dára fún ọ ríran lọ́wọ́ oore rẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa fóònù nọ́mbà ẹ lo fóònù nọ́mbà 08 66 48 14 55 08 66 48 14 55 mo gbàdúrà ìlérí ó ṣe fún yín ẹ ra àánú gbà bẹẹ kó má rí ó ṣe bẹẹ jésù olúwa wa.
2: Flash FM 105.5.
3: How many of you like high life? This is not high life music, this is the highest life music. It's Zoe life. Our own is highest life music, it's the highest life music. Eternal life is the highest life. Hallelujah, man, are we ready? Are we ready?

kaabo pada latoju oja ikani ti splash na ni o splash 105.5 FM ele do wa ni leva lavele le ni lebade oya dala da o tanje ope ni ogbodo foizard meyin ba se ndara po mo wele wo 1100 ni bigibi kaakiri agba nlaye oye ma re kan ni bani dore facebook ikani ti splash 105.5 FM lori je ke mo fan familia wa nbe lori tiktok at touch striker 100 at touch striker 100 oye jalo let's go there papa papa edi olukoni kon Newcastle United o ti fi po le bayi lowo kan o gege bi iroyin ta gbo o ti fi po le e ma wo gba

0: bẹni adebayin lalaafia tori pe alaafia ti lera to peye lawa na wa nikan ni omoluabi
1: bẹni
0: boni se aje so wa ko to mo daada ni se won ya do yin
2: se o se ku se labia han
0: se bu ko to mo elomi o mo ni ba ngbo raye be ba radi e tin ki se se se se se se aje ngbo e mo wa ni le meji eh mo ti gbo nja di e me ka lo mo kokoro gbe nkan mi be nu wiye ah o lagbara po
2: ora agbado ma se se nu wiye si
0: ah bo wa ni
2: se nu wuru ni o
0: aje ki gbogbo aye mo gbo
2: ya ni ma pe mo se afeyin ni bi mo ba je guguru yo denuru
0: yo afeyin yo denuru o
1: ah
0: ah e ba panu toki e gbe nto ni tumo ara
2: koju be lo
0: olorun ba ko ni jogbodi
1: ami ami
0: lara wa e be bi ba ti tan ninu ise ise se be o ti e ti tan patapata ni o e igbaladun lo seku e bi oni pa wa
1: ami o
0: se lowo eledua
1: ami o
0: e kan de omo luabi ni awa pe bi ba meji ko o splash ju e ma lo si atayo dijara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share e comment yin e je ko ma gbera e bo ha pin o mewa mewa e eni kokan ni Tolani Aladelaja loruko temi ye royin ni awo kosi ere omo ton so ton so ton gboraye apere ire omo luabi one ori yin o wa mbe
2: o ti ba sibe to eyan to gbe opon bready lato uro
0: okay
2: to wa dowo san to run mo hanhan to nso wi pe o ngbona o o njo butter afa ko igba wo ni bready na o ni yo butter o bready te yan gbe kari lati nu orun to gbe kari nu orun igba wo gan ni o ni fe yo butter
0: yo yo butter
2: dada o di tulasi wo koko ni o ba si ni ori o ni lagidi titi ko bare lawojo tutu ko pe dada o turaka didi na ni omo di bi chuku di o
0: di mo di mo di mo
2: ko na ni
0: chuku emedu
2: aran yan ni gba nkan gbiroyin lagbede losan toni chuku emedu egu chuku emedu ego ye wo mi ran atugbede losan toni ni kan splash 105.5 FM the integrity station promoting right values olarewaju opele oro adewusi ni mo nje elephant solo ire o okan soso ajana kutegba gboji efo papo jo g square arco sky gina global radio king of scoro continental and intercontinental eku kale yori ti opo
0: o gaju
2: lo se jomo jomo
0: ade ina mo be e je ka gbori wole ese po pupo pupo jo ka bere si ni gbon yebe yebe yebe se ti gbon yin
1: ah
0: mo ni e je mo pe gende kan re ah akunrin igere pa mani o won ni a se be won kolu won ki kolu ohun ki lo sele gan mo ni a mama se be won gbe mi lenu re o eso won ni ai kan won ni eleye a mo se se okunkun a mo rinrin okunkun o ni wa okunkun be ni awon eleyi nko o won ni o lawon iwa kan tan ri lara re pe awon eleyi n gbera tan alagba okunkun ni iwe iroyin lo gbe yun won ni ogun pa ki lo fa sababi ki lo de ta lo soro na iwe iroyin lo gbe a gbo yebe se ti gbo yin losan oni
2: lodu iwe karun

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la to le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: PLC Beyond Buildings.
1: Lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemo limit 100 MTN

0: Eko ajale o. Eku dede asiko yi.
1: Olori Nigeria.
0: Mo kin tesho tesho mo kin yin tologun tologun. Mo ke to kin ti gbagede oselu ti gbagede oselu. Be na mo tun kin ti Splash FM ti Splash FM. Lale oni. Eku mo wi pe oro to ba je mo oro oselu na la ma ngbe yawo lori ikanni yi. Lori eto yi ta pe ni gbagede oselu ni gbogbo ojobo Thursday toni otun ni 30
1: omo Nigeria
0: tori bi pe itan la nko gbogbo yo wu ti eda ba nse laye
1: oselu
0: itan na ni a nko kale
1: lori Nigeria
0: bi o jade loju wa won pada so leyin wa iye na fi ma so wi pe ka gbaye ka se daada kasi gbaye ka serere kan le rire so leyin wa ngba ta ba sinbe lati soro gbera wa lese mo pelu e na ni mo fi nki wa kaabo sori akotu eto gbagide oselu lale yi kunle o ma ni fowo se loruko temi ojiluwa ni ikai presenter yin na ni iliasu loruko te so mo o
1: won fun wa ni re
0: lale yi imbola nlo imbola nre e foko balẹ ma lo jina tori gbamọ gbamọ oro oselu eni tari na ni o pada ba won pe ti ola
1: olori na
0: eto dibo tin bo ni ipinle osun ni o satona bo lodun 2027 yo ti seri labẹ dari alaga totan fun ajo inec nle yi ta ba ni ka wo oro oselu ni ipinle osun ibe la nre
1: oselu Nigeria
0: oselu ipinle osun o sese bere oselu ipinle osun o sese waye tora ati so pe e mo wi pe awon ti je won omo nu oyun abi bo ni damola kan bi ipinle osun ti je won omo nu oyun abi won je won nu oyun ni
2: won je omo ninu oyun
0: eh
2: kale atokun e kale gbogbo omo Nigeria lapapo ani lati san ka se ka send the note of warning abi ka send the warning
0: abi ka so mo ka gba yan yan mara
2: e ja le bu be ni e ja lu
0: ja ka fi sokilo
2: fun ara osun papa julo awon oloselu ipinle osun
0: okay
2: kan mo so ipinle osun lenu
0: kan mo so ipinle osun lenu
2: kan mo so loko ti o je
0: ki lori
2: ki won play neat and square. It's not a winner takes all. Eja abale bebe baun ka file onile ni lowo alejo dev
0: sugbon oro pinle osun lowo yi o jon wi po fe legba kan jorin lo
2: be ba te ba go back in history time nigbati laye Western Nigeria bi laye Old Oyo State ni 1976. E wa lo wo dada awon to wa lati apa Osun isowo se oselu ti won o fe yato si awon to wa lati apa Oyo nbi bayi. O fe yato die ohun won mo le I mo le gan
0: eru be
2: sugbon ni century ta wa yi kaluku lo fe jeun ninu abo a pada jo pade masalasi
0: a si jo pade nsoosi
2: koda a jo pade mi odun osun osogbo
0: bo si je le faji na won to jo pade lode ariya won jo pade
2: kan sose kan fi suru kun kan won ja won diaspora politicians kan da wahala le sin won lorun diaspora politician ni gun kini ni gun keji opolopo awon te pe won nile lo to mo ilu yen ni won o bo won o ni anything like property to wa stake ni ilu yen ti nkan ba de ti nkan ba sele won a pade enu ise won ni so kan mo fa kan mo fa
0: ojo kedogun osu kejo
2: ojo keji ojo keji le ojo ketadinlogun 17 and 16 abi 15 ni
0: 15
2: Saturday yeah
0: ene ipinle osun o decide awon eyan ipinle osun o fi ka soro
2: won yan gomina mi
0: won yan gomina fodun merin mi oro pada fe sora re
2: sey one beautiful thing nipa ipinle osun ni pe yato si ipinle oyo to ni ijoba bile meta le logbon ijoba bile ogbon ni nbe losun 30 local governments
0: losun korora
2: lo ni won ni osun west won ni osun east won de ni osun central ti abawo ninu tan o fe dabi eni pe Adeleke ni ba ko osun west na ni Adeleke ti wa gomina ti o ku nbe osun central lo n ti wa ti se
0: Adegbega
2: baba Kabiru awon ala ti osun east sebi osun wa o different gan si gbogbo ile Yoruba to seku
0: okay
2: won ma fe faja ni ta wa wo Adeleke o
0: osun ma fe faja
2: won ma fe faja ni e lo wo election to waye laarin Oloye Bisi Akande ati Omoba Olagun Soye
0: Oyinlola
2: 2003 then
0: te ba wo
2: 2007 election laarin Mr. Rauf Aregbesola ati Omoba Olagun
0: Soye Oyinlola
2: odun meta gbako ni o fi fa ejo yen ni ile ejo
0: okay
2: nkan si baje be na losun awa nbe awon ara osun ni papa julo awon loselu ti ara ilu o ba ni gbagbo pe emi awon o ni bota wa dibo
0: oda koni pe koni jina alanfani ati ba ekan gege be ti se ri atejade e ati ipolongo e jade wi pe okan gbogi ninu awon oludije ni ipinle osun eni ti se oludari fun agbenuso fun ambo 2026 campaign council engineer Oluremi Omowaye alanfani ati ba won soro lori eto lalei lati ipinle osun ipinle omoluabi ni ipinle osun ipinle ifokanbalẹ ni ipinle osun eje ndeka polowo oja ni kete ti mo ba de lati eka ipolowo oja itesiwaju lori eto gbagede iselu lalei yo tun gbina yale kan si eku kale eku te ti gbo wa lapa todo yin beun eku kale seun
3: amọ pe ki lo fe ra yen ororo sebe ni mo fe ra jare ororo aburo ti oloruko ke owo re ko won ara o si ma n gbadun re
4: amọ pe
3: won ti pe ifa ma fani lapo ya o ororo wo lo wa fe ki n ra bayi
4: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si kun fun eroja asara lore vitamin A
3: ororo ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
4: be ni o paro
3: o le ra iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se o to lo so o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo Isebe, Devon Kings, your Roro Isebe, to Dara.
4: Oh, Dara, be already.
3: Devon Kings, Oun Aladun, Adun Toko Ebi, Ati Aramora. Oh, wa ni gbogbo ile itaja, Jake Jado, Orile Ede Nigeria.
5: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always won.

je ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbọ mi yen ni tibutoro orilede wa Nigeria ba kan na ka ma kira wa ku dede asiko yi iyen ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbọ mi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbọ mi iyen ka kiri agba nla aye ikoni Splash FM 105.5 ile funfun balafele le nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfr ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afiyen re tawa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbogbo ma kan si lojo ojumo yen lati ojo aje titi di ojo asale ti Friday ba ago mewa asale ba ti rokogo ti ye yin a ma nbe yin debe lolokan ojo kan awon royin aja bale bakan na breaking news alanfa ni lati gbe yin debe yen asale bayi bi nkan se je niyan o loruko lootu eto yo tun ba baba tun di omo lawo Alex Ferguson ni yagun ta so lu okunrin ogun bakan na Dolapo Akindapo o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale be se ngbo wa nko anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore ti Facebook ayomi de losin o nlo lowo button mi yen lapa be yen ki n to ma lo ka share *347*1004* *#1# le ma fi gbori wole yen lasale teni tori pe ayaje ti baba so nipa odun keji ti ayeye ti cash e o nlo lowo e mo pawo eyan gbenu si cashport iyen lori sirisi tori pe lola ode yi eh awon eyan o lanfa ni lati gba milionu adota oke niyan adota oke o nlo loyin o ni yoruba pe milionu kan naira adota oke awon eyan ma lanfa ni lati igba lola milionu bi ona meji lawon eyan o lanfani lati gbenu si bi nkan se ma je niyan o de mo pe nina lati ma pete peru ola bi o se je tori pe gbogbo awon ton lanfani lati play lo iyen ni ti asale yi bayi eni ipin ninu draw tola iyen yi ko to tola o ehe o ba play lale yi o yato si pe daily payment ti asale yi o tun lanfani lati pin ninu cashport itola baba so nipa 2 years anniversary iyen ti cash ile to nlo lowo ehe bi nkan se je niyan sikiruayin di oju itere loruko ti temi omo maki ti kori ni igboro ode omo aki ti kori won oya papapa ka so sowo waju ki n gba arin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe baba so nipa idije ti Commonwealth ni Glasgow o nlo lowo orilede wa Nigeria moja gboko osi nbe orilede wa Nigeria lanfani lati ma se daada o tori pe baba nso nipa baba nso nipa bi won se gba ami si papa julo ami ti wura lori aka ba tabili lori akaba tabili orilede wa Nigeria owo waju ni won wa baba nso nipa orilede wa Nigeria tori pe moja gbokun si nbe ipo karun o ni orilede wa Nigeria wa baba nso nipa Commonwealth Game 2026 ipo karun ni orilede wa Nigeria wa ipo ele karun o ni orilede wa Nigeria wa eje ma ja yin tan eje ma ja yin tan orilede Australia on lo nbe nipo elekini orilede Canada won nbe nipo elekeji orilede ti England yen ile gesi niyan o ipo keta ni won wa moja agbokun osi nbe Scotland on lo nbe nipo elekerin tori pe baba nso nipa orilede ti Scotland awon orilede ele to lanfani lati ma gbalejo DJ yen niyan
won be nipo elekerin o orilede wa nigeria n be nipo elekarun orilede wa nigeria n be nipo elekarun baba wa so nipa gbogbo iko ile to gbera lati ile adulawo orilede wa nigeria on lo n le ipo kini lati gbogbo awon orilede le ti won lo lati ile adulawo team nigeria won perform lowo won se daada lowo iye ninu dj ti commonwealth ele to n lo lowo bi nkan se je niyan okay bi n ba so pe ina njo lori omi eyin o ni lo ke dara yin laamu eru re le so pe ki n buwa tori pe chukwuebuka enekwechi chukwuebuka enekwechi o la nfani lati fakoyo iyen ni irole toni iyen ninu dj ti commonwealth ele to n lo lowo ni glasgow baba n so nipa chukwuebuka enekwechi o se daada o baba n so nipa okojiju okojiju eleyi ti o lo fami ayen mo n so nipa short put o la nfani lati wa si kagba loye to de je pe o la nfani lati se daada iyen lagbon ti tawo okunrin ni o iyen short put final short put men final chukwuebuka la nfani lati se daada tori pe o la nfani lati gba mi wura iyen baba n so nipa gold chukwuebuka o gba gold o tori pe oko toju to fi la nfani lati igbegba oroke oko toju orin jina 21.07 meters oni nkan toju on lo gba ipo kini omo bibi orilede wa nigeria yen chukwuebuka enekwechi o gba ipo kini bakan na omo bibi orilede ti new zealand on lo lanfani lati gba ipo keji baba n so nipa ziva mo n so nipa tom wash iyen lapa abe yen 21.03 on lo n fi wa nipo elekeji omo bibi ile gẹẹsi yen orilede ti england yen iyen scott lincoln on lo gba ami eye titele keta baba n so nipa ti bronze 20.99 meters lo fi wa nipo eleketa omo bibi orilede ti new zealand to gba ipo elekeji yen 21.03 lo fi wa nipo elekeji nigbati omo bibi orilede wa nigeria yen chukwuebuka to nbe nipo kini o fi oko toju yen 21.07 meters ni bi nkan se je niyan o wa se daada iyen ni glasgow lowo lowo orilede wa nigeria se daada nbe nipo elekarun ami wura mefa nla ti gba on la fi wa ni ipo elekarun bi nkan se je niyan o oya papapa ka sosowo waju victor osime awon iko lati le gẹẹsi iko meji ototo oni won ti tu ero won pa oye lori victor osime wipe ni saa to lo awon le victor osime awon oba owo awon oba amo ni awon ni saa yi awon tun ti bere o ni saa yi won lowo awon gbodo ba ni tori pe baba n so nipa iko ti tottenham hotspur ati iko ti manchester united won ti pada iyen sori agbabolu pe dandan ni taidan agbabolu yi o gbodo te awon lowo baba n so nipa victor osime o darapo mo iko ti galatasaray lati inu iko ti napoli yen ni odun 2025 ninu osu keje ina ni o de towo bo iwe adehun pelu iko ti galatasaray lorilede ti turkey adehun to towo bo pelu iko orilede ti turkey adehun yo ma tenubodo iyen bo ba n di odun 2029 ni o mo lanfani lati tenubodo baba n so nipa victor osime ifigagbaga ele to lanfani lati gba iyen fun iko ti galatasaray iyen ni saa to koja lo ifigagbaga ele to n lo bi 52 ni 52 appearance lo ni fun won o de mi awon 31 pelu iranlowo ele to n je to n lo bi 10 41 goal 10 assist in 52 appearance iyen ninu dj ti super league ninu dj ti super league iyen ni saa to koja lo yen iko tottenham hotspur ti ko ti manchester united won ti pada sori atamata se omo bibi orilede wa nigeria yen mo ja gbokun si nbe bi nkan se je niyen idan gangan leto iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbogbon lanfani lati ma kan si
òkè ẹ̀yin ti wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook ẹ ṣe gan ni o gbogbo yín pátá mú láǹfààní láti máa dúpẹ́ fún bákan náà ká ṣe *347*1004*1#. *347*1004*1#. Ìyẹn náà lẹ máa fi gbórí wọlé àbí kẹ́ ẹ gba ojú òpó ti ayélukára wọlé ìyẹn www.kaṣẹ. www.kaṣẹ.ng kẹtún láǹfààní láti bá bẹ̀ẹ̀ yẹn wọlé ketekete báyẹn máa láǹfààní láti máa gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ tún máa rí wa wò mò ń bọ̀ lápá abẹ̀ yẹn olùkọ́ni kalu anzelotti oni nema junior kazemi

0: itan re ati tawon me ko di itan to kan olohun ti o pada leyin wa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o oba to po ni anu oba to po ni agbara eyin e kan so jesu o se aye ope nyo mo dupe bo odoju ti mi odoju ti awon omo mi e dide gbogbo eyan omo olohun e ja dide mi ta du osi se le ba mi ki hallelujah nla mejo enikan ni wai ki nkan le jora won we are going to shout eight hallelujah mo gbo leti mi oluwa ni ki so fun eyan omo olohun pe ohun o se nkan ti o se se oni ki wa so fun gbogbo omo olohun jake jadu aye pe nothing is impossible. No impossibility in his own diary, in his own dictionary. Ninu dictionary alone, ninu we alone. Oluwa ni so fun eyan mi yan pe ko si tin je ko se se. Ohun gbogbo lo le se. Ohun gbogbo lo le se. Ohun gbogbo lo le se. Olorun aye raye. Olorun gbogbo lo le se. Ajo ki hallelujah la o so fun mi categorically oni iko mi oloyun merin o ti bimo won si pe o eyin oloyun e dide nle especially gbogbo eyin ti time yin ti pe oni ko to di ago meta nkunkun ni so nti o wi oni oloyun merin o pe o won la won ti bimo mapa bedu katalia badasha ajo ki gbe hallelujah la mejo meji meji ni fun oloyun kokan an ki wa se yen nikan eyin kan be te loyun ire ngba ti o ba bi diago meta owo kan nothing is impossible no impossibility in his own dictionary ko si ko se se even ka pe won ti so fun o bi o se se oluwa ni ki so fun latenu woli odekun le pafra pe yo se se afẹ ki hallelujah la mejo si oluwa so fun mi pe gbogbo eni to ngbo mi baba yi o ni nkan bere si jora won fun o o ni nkan ti da tele o ni lati se lo ohun olohun de o n fe so ko se se di si se se o n fe so nti o to o n fe jo seku oluwa ni bi ti nkan yen duro si o n fe gbe dide eni yen ko ile lo ose ina ni ile yen o tun dide pada jo dide ko ja jo ki hallelujah la mejo si wa kete ti yen gbo wa kete gbogbo en ti nbe ni ayika ati ayido omo eje ngbadua fun enikan tin bo mi o fe ki hallelujah la mejo bayi ni oluwa wi gbogbo nti wo gan ti ro pe oni se se gbogbo nti won so fun o pe oni se se gbogbo nti aye ti ro pe ko le se se mo mo duro ninu ipekun ase mo wonu jigun jigun ase ledumare lo lati se lo eni to ran mi si oni yo se se yo se se yo se se oda ki mo ti en wi o ti se se o ti se se o ti se se in the name of Jesus, we gbagbo dide. Let's shout eight solid hallelujah. Oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gbe owo ye mejeji gbe lori. Ninu awon ti ori won di apese. Ninu awon eniyan ti o yin Olorun logo. Ninu awon eniyan ti owo won jade. Iwo nikan ni o da mi se. Loruko baba to ma ti temi mimo o wa ninu wa. Olorun ka omo won won ka omo won ka omo in Jesus name Esha di delori aketi aisan re tori pe ko sin to soro se fun Olorun ninu iwe Mark chapter 10 egbon ti bibeli so ni verse 27 Jesus si wi fun won pe eniyan ni eyi ko le se se fun sugbon ki se fun Olorun nitori ohun gbogbo ni si se fun Olorun to ba se pe nipa ka sanwo leti la loju so pe ko san ni otun la eyan lo soro se fun to ba se wi pe ninu aisan tin si oyi ati aile dide ninu stroke yi tin ba ni odide nisin nipa ti e lo ti le wa tawon to yi oka ni so pe o soro bo pelu oluwa olorun ti mo sin o ngbogbo ni sise eyan lo soro se fun pe awon alaboyun ti mo so ti won gbo mi ti won ti to akoko won lo bimo awon ni o mo so pe bo le se mo se dokita leyin be pelu olorun ti mo nsin o ngbogbo ni sise mama ye ronu enikan gbo mi o ni mo fe tele yin lo si jordan in si ti lowo lo passport in ti mo bi ti n ti owo eyan lowo soro se fun bo pelu olohun on gbogbo ni sise emi olohun ta mi kan o ni lo so fun awon eyan mi pe on gbogbo ni sise imu ni ale ola la se so emi olohun so fun mi pe ki gbogbo eniyan ko wa agbon agbon agbon to ni omi nu wa mi abi sese ton ni ko fi so ko se so ko ji agbon lohun tabi ko fo mi nu agbon gbadua ki lese be iwo lo ra nkan re ale ola o le die crossover passover night wa ni bitete ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale lori facebook ni 6:30 lori facebook eyin wo le gbagbo pe ko to di ago meta inti mo kan fi o se na niyan kan gbagbo kin to lo sile agbara mo nbo je n sare ka ise bibeli kan eni kan ni mark chapter 9 yes e je n ka mark chapter 9 verse 23 ito ni so fun won ni wi pe with god no impossibility pelu olohun ko si ko se se ti eni pe kan gbagbo o da je nbi o so gbagbo pe o le ri owo ko to dago meta so gbagbo pe won le wa ra oja oja millions lowo re eyin wo le gbagbo pe e je ti e so bayi se wa fun mi nbe to ba ri mama kan mo gbohun lati le oni woli e gba nbe o ti tan wa wa foke ni igba mo kan la wa kigbe mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo fo oya fo fo fo fo kigbe mo gbagbo olohun mo gba ogbo mo gbagbo pe ko to di ago meta osan aye mi ayira oloyin mo ni o gbe body e wa bi gbo n to so ni mark chapter 9 verse 23 Mark chapter 9 e bon ti bibeli so ni verse 23 oni bibeli mo nka ye o jesus si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo bi iwo ba le gbagbo on gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo bi iwo ba le gbagbo so ori tin 14 dabi ago yen oni ri mo ito to nto si le bo se dagba to yi olohun ri o oni na ni toto to mo ototo le mo wa gbo mi kini to wu ni bi orun e bo emi omo mi o pe ngege nti e ba je lato ni lo o pare bi me na shata e gbo re san bi ti ya jesus city lukata ya da babash bi wo ba gbagbo o gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo wa wa kigbe mo gbagbo olohun so le ba wa de jordan so gbagbo pe o tin ba wa lo mama agba kan ni woli a jo de jordan when it comes to the matter of miracle you don't wait or look at your neighbor eni kan ni ki woli so yen to ba ti doro ka gba yanu lowo olohun o nilo lati duro di eni keni mo duro den tin belegbe re kini di it is individualistic and personalistic issue eni kan woli ebo wonu be ni o nka du ko dati egbe ni to ba ti ni se pelu iyanu mo pase iyanu ati si agbara nla loni to je oju alamisi yo kan o owo olo and that's why manika won yin oruboti iyanu mi o sele iyanu mi o sele ko to dale iyanu mi o sele ko su yo to pari e wa dide gbogbo eyan omo olohun this is biblical prayer wa pin oruko jesus le kan soso iyanu mi to ku ni osu keje bo oni gbe lo kavali abada shanto bahala ise iyanu mi to ku ni osu keje bayi lo oluwa wi iwo osu keje gbo oluwa oya po mo fe su eri e gbo nti bibeli so ninu iwe Jeremiah 32 egbon to so ni verse 27 Jeremiah 32 verse 27 momo like in to wi o oni wo emi ni oluwa olorun gbogbo eran ara onkan awa to soro fun mi bi emi ni oluwa olorun gbogbo eran ara e da kon to ba wa e kan so nkan to soro se fun mi ha to ba wo verse 17 ese 17:32 Jeremiah oni ha oluwa olorun wo iwo to da orun ati aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si on to soro se fun o sister mo ki opo ire oya dide nle gbogbo en to ba ni sickness gbogbo bi ti ba ndu ogbo wole gbogbo bi ti ba nto gbo wole gbogbo omo ti fo ni ku fo lande gbo wole bo ba ye nikan to dabi eni pe nku lo tabi to ti ku ge gbo wole bo ba fe koju yo la gbo wole gbogbo eni ti awon ndu gbo wole eyin ti ofun ndu gbo wole gbogbo eyin ta ra nta gbo wole gbogbo eyin to ni ori fifo tulu aisan gbo fun jedo jedo gbogbo eyin te ni iko fe gbogbo eyin te ni HIV gbo wole ara re o ni eni to de orun ati aye nipa nina apa re se nkan be to soro se fun mo de olohun si o gbogbo ofa ti nbe lara re gbogbo ntin ta o tin ro tin dun o owo ti won ni o wa gba owo to ye ko gba kesi ni waju e mo pase ki olohun ko yo si o gbawo san gbatu sile gbadande gbowo bola in the name of Jesus iwo ni number 1 to pe mi fun iyanu o lo fi rubo iyanu ti eje ndele agbara mo nbo
1: aruko
0: aruko ojo
1: Radio. Mo ta se wa gbo eri
0: e sa gbo ti bi
1: mo ba terasi
0: e teramu
1: e ba gbo mo ti gbe mo ti gbe tutu a beji mo kuro nbe a ko ti kan ni
0: ke kan
1: je mi mo so gbo yan e to ba ti kan mi ta ba de mo ta de ma ti kan olo ma tu sile bi
0: pe ay ay ay ay ay a gbo mi o ko e se ha mama ni a se nti o ti ri le ti era en ti o ti iroyun ni aduwa yi ni ekan bi won de mo ni kete ta ju aba kan won tule ni iwo lokan
1: eni joko soju kan
0: yo si lekun bi idogun idogun yo si lekun bi ijera ijera yo si lekun bi ojiji emi mo so
1: olohun ni pe
0: ha
1: odu keje ti won ti sono shop
0: shop
1: mo to ko bi omo mo to ko ko le kan ti mo si mo ni sile
0: esin omo nbe
1: ni mo ta mo fi omo lo le omo tun ku omo bi ma ni mi ti en fa bo lo ni lo mi fami ba jelo jo e ama jo e ama jo e ko do lo na
0: mo ti ba be lo yen
1: to mo ba mo ta mo mo ta e lo fe ko lo fe la le a me ta la ba
0: te jo wa lati be ti o si da yin mo ki lo ko won
1: de ajija wa nbe
0: ajija nbe
1: si ni wa nbe
0: ah o ti to e dide e ki haleluya e mejeji je da ko ah ti eyin lokan eyin lokan eyin lokan
1: ah mo dupa ta mi o si na mo ma biba mo sa le ti mo sara ngba mo ta go property nta mo ni dukia gan o sa ko won mo ba sa ta amu te ni mo ta mo ni ma ta
0: e ko te to ku
1: mo ba mo ti ba la ti ta tan e ma fowa ko se lorun titi ma ta ku jesu ma se ale ni 4 million ni
0: lo won se
1: 4 million
0: ni a se le
1: ni o ra lo won mo wa lo ra ile 30 rooms aba ni o e se
0: e lo ra le 30 rooms
1: so ko le di so so mo ti le ko mi le gba kan ga ni ro wo gba kan ga ni le ti su ma wa se ri ni
0: jo di
1: wọ́n jọ
0: yín mọ̀
1: wọ́n jọ yín mọ̀ tí ń ṣe transfer mọ̀ wọ́n kọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé àmù sẹ́ńdì gbogbo ẹni mo lè sọ kò sí tẹ́lẹ̀ pé kí ni ọ̀dá.
0: Ẹta ilẹ̀ ní 4 million ẹra ilé tó jẹ́ 30 room wọ́n wá pò lẹ́ńtì sunú ṣọ́ọ̀bù

ire to gbogbo awon eyan abale kan ta wi yi lawa agbagbo ti wa mo dasi ti won ti mo to wa sona lori ilo tewetegbo nibi ta won esan to lagidi legba ara gbe teri ara won ba eri loku ta won eyan omo mu wa se ri oro oni ma kolu woja ola ma kolu woja enu enu na ki bi kolu woja odi jati na ki ba de kolu.

te wa si waju elede ati wa la ko ta won kansun ti won harun odi pataki kan lo gba orun loju kaluku ti wa na ta fi joko niru asiko ye so fun won pe ni tun ni ojo oja oja temi dire baba mi lo so be ogundele le oni lojo oja temi dire iwo na so pelu igbagbo pe temi dire loni mo ra anu gba loni temi dire loni mo sori re leni temi dire loni mo bo lowo gbese ka fi kan yi kan kana kan tan ka to ri mi oni di temi dire iyen da fi eyin to gun fi sonu aye temi ki n tu suku to mi je ba tukun ti o bo loju temi latoni lo omi je ayo lokun mi ba won sun ekun to koro monu aye so be pelu igbagbo o si bo lowo ekun ki koro latoni lo gbogbo iran ekun patapata yala lori ise re awon kan sunkun lori omo pari eto lale ana lasale ejeta ti sojo Wednesday ninu kulu la won security wa ti wa so fun mi pe ya kan bere mi loni ojo Wednesday mi ki gbalejo o de ni ki won duro won ni ya yen sun ekun mo ni kon duro ngba na mo jade tan laago meje ti ma ri ya yi ekun omo ni won sun tairi bi ko okan soso ti won binu aye omo gbodun atodun meji ibanu je lo je fun won gbogbo irufe awe eda be ti nsukun lori omo yala ipe nija ati airowo na ni abi aitegbe abai nise lowo abi oni yawo kabi koro ko fe abile aye re oni tumo aboda bi ejo to fe koja lori apata ti o fe nipa abomo ogbon odun tawon obi tun bo gbogbo eyi to bi tin reti ko wa bo awon obi ni won tun pada bo opin de baro ekun be lataaro yi lo api ese ledumare fi gbagbo wi be pe ani loni ni temi dire lori eto t'Olorun oba ti gbera dide ta se re ti gbera ti gbuna ya titi kari origun mererin agba nla aye koda awon to nbe nile okere won ja nfani eto rin ajo eda je eledumare o lato ni lo gbogbo awon to nbe lori akete aisan lati bi kan si bomi ni won ti ngbe won kaakiri elomi o le so ohun to nse mo lago ara ago ara omo elomi ti gba alejo omi ara ti bere si gbona mo won eje ara ti sowo odi nje adani waye o lati wakati ilola firufi awon eda be la fi lere olorun lowo oba ti wo dasan inu omi ninu eje ninu ise nu ago ara lati ru ori to fi dori ekan na ese bo wa fun won lodidi alaafia ara o ma ni won ma ti won ba si gbadun tan ma fa wa na dipo won ma fa isan se wa ma fi se ni ta ma wo ma fi so mo ma fi saya ma fi soko alaafia ofe gbogbo ohun ti o se wa ti o ju wa lo alaafia irorun alaafia ta ni na

Lamid Lukman lati France. Alhaji Amda lati Odunse lati orilede Italy. Alhaji Latifa Agbola lati orilede Sierra Leone. Atunba Adele Felix. Ati bi ati be lo. Gbogbo awon ti nbe lajo pata. E ma je won lo be kan bo be o. Awon ta wa wa le na. Igba ki igba ti won ba de. E je won ba wa na daada. Ka wa na o tiriti wa senu aye.

0: Christianless. Olare waju make omo ibile. Ya fe Christiana Abeni. Ya modupe o. So fun pe ni lojo oja. Ojo oja temijire. Oni gan temijire. So be lori omo e. Ti e jire latoni lo lori awon omo e. Ibi na jire lori toni lo lori awon omo temi na. Alaja jemi lati eni ola. Aliwa bleti fademola mo dupe lo gbogbo yin awon ni fe sabala adua yi po bi esi ni adua ni gba agbara o ki ngba o da to ba ri be ngba na eje ka sun si waju ejo ka lo sabala to kan je ka lo bonire yo eje ka bonire dupe ni papapa ka le lanfani ati sun si waju eje lo bonire yo eja dupe eja koja lo dupe feledumare ka koja si waju adani waye ka dupe ana ka tun le ba ro mi gba iwa ise eyi le ndun lara ide eyan ti fi je eyan e ndun lara okun bere si pariwo e ndun lara osa o dake jeje ka piesi ledumare nibo ni owo agbara yin ode ni wi le se mo ma ki eledumare o ba wa kapi esi adani waye e tun ti de awon ara laarin ose to koja sa ko yi awon yen tun ti bere si fe mi mo ran bayi segment omo ti ja ni fe si julo aya e wa si oju phone yen soke awon yen tin se ke won tin gbe ipe wole
1: won gbe ipe wole e je ka gbe ipe lati odo won
0: ka bere si gba ipe lati odo won aya aya oda se mi ni kokko gbe kan bi
1: ah eh ko ka gbe ni be
0: okay hello
2: hello e kale alaji
0: e ma ka ro ba mi le ma ti mo die kekere bayi oluwa ma seun
2: mo fe dupe lori ewe ti iya wa fi si

0: mo reti tawon kan ti mo fe ko fenu ara won so
1: oya oya e je ka pe la ruge
0: eh ke mi ti sun lo
1: e je ka pe la ruge
0: ti sun lo lori ijoko nkan se awon phone wa rin gi waju o ti sun lo
1: awa o ma ni dola re
0: o si o ringi
2: ariki
0: na ni ari egbe yen na ariki
2: awon ti a se ro nko
0: won ti soro tan ona yin ti ji ni
3: Hello.
0: Yes,
3: sir.
0: I'm your long.
3: Okay.
0: Hello. Yes, sir.
2: Network. Bitan sumanya.
0: Anu wan bere fun irin ajo eda. Lawon ti isele yi to nwu lori pelu ara t'Olorun nda yi. Ni ipale mo fun irin ajo eda anu fast 3.0. Oromo alaye lo bere pe awon setan ati ma se pale mo ni ona ti o gba lagbara tori to yi ti koja un teyan ma dawo bo adani waye ti tan re ka kiri origun erin agba nlaye o de ti sanfani to ko fo ma dare won o da to ba wa ri be ngba na eyin te nbere fa account number banki ta nlo Polaris bank ni account name gan erin ajo eda concept lo ma gbe wa ko di meji account number wari 409-200-4305 Polaris Bank Rea Jueda Concept Ele ba mi te soju oko eyin magic finger ta ni won te bere mo se fun yin o Oh my good God Hello won tin pe mi na
3: Hello
0: Yes sir
3: Hello
0: e ti wa lori afefe ha
2: I lash olorun fun laka o to aparo fun
0: aparo eye le ni
2: kokoran mi
0: gbe ipe hello
2: taro wa ri be
0: e ka aro ba mi tin yin oni baje
3: ami o e ku eto sa
0: e seun gan
3: mo
0: le ti gugu
3: awon
0: agbagba awon agbagba na ki ase idumare seun gan
3: ebi na ni eri nla kan lati sode
0: awon na se ti ati bu eri nla
3: baba mi kan te ni aye agbo bi ti mo wa o wa ni ti n ja won laamu won lo so hospital ti be na kini yo yato
0: eti
3: deni to ba se awon ni kan ma lo sugun mo so ori o ni agbara gan wa le sun ni agbalagba baba se won ti to n sun ekun gigiga
0: kabi ese ledumare iya yi
3: o ba pe mi ah ke da ko ke sa lo awon kini mo ma
0: lele
3: ke se
0: Any way or that, by your. Niba ba se won ti to tin sukun ni won ba lalafia lo gan
3: koda alafia si je patapata
0: latara isawuru eyo kan
3: isawuru ni alafia de patapata
0: so eyin na nfidi e mule pe ogbon benu wi inu imo ile yoruba odo an baba wa agbara si wa nbe
3: iba fe wo olorun fun olorun be wa ori ofe nla ni
0: ori ofe nla ni ti yin oni baje sa ise iranse yin oni doku mo dupe lowo yin e se we to nkan to lagbara be so were yen e le mama bo se to sugbon nkan to lagbara le so o wo olorun lo fun wa isola
2: awon ti nti o wa ni be pe nkan ti o je ki awon eyan mo isari biribi ti o wa ninu iwe irin ajo aja yen ni pe a sori kuku fun won ni
0: won
2: sori kuku ni
0: won se ori kuku
2: ari kuku won ti paju
0: iyen ni o je ki won mo ko ran ri se agbara to wa nbe
2: o wa ri be ti ati di a meji ti arin ata to gba ni owo mi ti a fun mi rawo bayi
0: eh ton fun e lowo won ma gba towo ti e kuro
2: a fun mi ni awo
0: pe awo
2: lara mi ran wa awo ko awo fun mi
0: won ko owo fun e won wa gba ti e lo
2: agba we yan
0: ro lo ra mi ti e wo
2: pe awon ko le mo be iwa
0: o mo le bo se rira nti e
2: iwa kan ba gbe iwe to wa ni awo ti e iwa ko mo nti awo doju ko ami sare fun o pe a emi a mo awo ro ri wulo fun mi a awo ti bo saye nti e awo ko ti bo saju ara awo ni iro iwe juwo
0: iwo lo
2: emi a wa ro pe a aye fere bo mu ko je kari ko asabi o
0: awo fele bonu ko je kari kun ase bi ni pe
2: aye fere bomu ko aye fere bomu ko je kari kun asabi
0: eyi to tumo si pe awo fele bonu ko je kari kun ase bi ohun le yin so wi pe
2: kankan ni aye fere bomu ko je kari kun asabi
0: o ti gbo ko si wahala pe en ba bolokun ojin o kan fe lu pa ni
2: ari ko wa mi
0: this is Ledumare. Oh my God. E ka ro ba mi. Ara mi ya gaga.
3: Eni damu nu aye te fi.
0: Ami baba mi baba.
2: Ami o.
3: Yegun. Ku jo me te ku wo mo Olorun Ogun.
2: Ojo kan na ni. Ojo ko peru e. E se baba o.
3: E se Olorun ma du ninu ni.
0: Ami ami ami Ledumare.
3: Mr. France, one man sorrow.
0: Kini one man we?
3: One man so pe, ibite yon ba tiri tu sile. Koma kou lo bu mi.
2: Baba, laru bo, maru wani.
3: Jo akan si, ma ba wakwe, jo me jo.
2: Beri, kema fi, ida, adame wa yin si be, eshe, adame wa yin si be.
0: Anu koma muda me wa lo. Beri, eshe, o ti di si se bay. A mi bo diye kwe unte a fe di o ti di si se. Mou dukwe baba mi. Baba ko ni da fun osa.
3: O tu
0: ni da, e wo la tu ni o ni da fun. Kai, wansi lo.
2: Ojo riri je obeke.
0: Eh?
2: Ai ri je fun obeke. Ojo ti obeke pe bi suran ro poju.
0: ọ̀gbẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ náà pé ọ̀kẹ́rẹ́
2: kòkòrò ni àyòrò bá tí mi ni àyájá mi.

0: kaba agba oloye ohun dele lati lo lalate mo ba yin dupe nwaju eledumare aje alamole yekene ade teju aye lemi boro mo ba yin yo ni waju adani waye e wo bi adani waye gbe olaka lati le papa o ba ti se un to ba wo mo ti jare has become the international doctor wa wo ye de yen ta dani waye ntara eto yi ti fin tule ninu nira se ti baba baba se mu ti to ni ipe ni jaiti tagbalagba fi nsun eku e ja bere pe lo ni won le ra isawuru pa e ja ni won re yokan yen ni 10000 ni 10000 ni baba yi ni ile ogun ile iwosan to ti lo tele e ja woye shoki ati tablet ati sirop ti baba o ti komi latara rin ajo eda nipasẹ wule eri jesu won tan ise irere won tan siwaju isawuru eyokan baba bo ku nu nira erin pada pe ke agbalagba lenu ti won ti fi nsunkun tele iseda wole akoko ta de yi gbogbo ohun to n pa kaluku ti wa naa lekun labi ode ati ninu aye wa e fe rin dipo e lataaro yi lo ani temijire latoni lo oni n temijire o tori po ni lojo oja oke e je n gba pe meji se ni le gba pe mo bi adeyi o afawon to ba ni penija lokun e ma binu won ti ni e wo te ba fe kajo ma dupe losi ose bi eleyi to ba fe kiti e na tete lojutu lo ra iwe yen won na sa gbo
1: that is the only issue
0: solution to wa nbere e ja won agbo sinmi e je ka so si waju ohun to wa waju wa potara olohun gbo olohun ma mo ran wa si araye ni ti yin ni ke ma wa jere njo kejo kejo won na sa ti gbo loni
2: o po
0: ni ati kini ka so fe ni ti so ki nse to di po ti wo lenu ti o le soro mo o lokun atawon kankan ati awon kankan eyin o si lo leni o si di role ejo keji eni to ti ni ipenija stroke ti o le soro mo ko de ni to bere si soro tenu e si pada si bo ti wa magic wo miracle wo lo ko je eleyi en to ti wa lori ibusun ti o le dadi de mo to wa de en to bere si dide duro pada o oluwa o se o kini won na tun fe gbo baba doctor kaabo oloye ayode lati lu ede je n gba pe ti yin ba mi kin fi sun siwaju ka fi gba pe awon bi meji meta to ba ni ipenija ka fi soro sori iyen e lo rawe e lo ta lo wa nbe.
3: Hello doctor.
0: Baba re.
3: Mo n jẹ sayi.
0: Tiyin o ni bajẹ ma seun. A
3: se bere ni.
0: Eyin agba a se bere ni abe ni orire bayi.
3: Ẹnu wo tẹru.
0: Iwọn ba ti o fi tanna lo mu.
1: Oun lo wu rani.
3: Doctor.
0: Baba mi.
3: Iwosan ile iwosan re ajo ẹda.
0: Lagbara eledumare o sunmọ tan.
3: Ẹri si baba tèmi bi ẹri wọn tẹ wọn naa sọ.
0: Ati
3: doctor agbaye.
0: O ti di tagbaye bayi international.
1: A mo ara gbolo atẹto wa.
0: Ah, se dumare baba mi. Mo dupe baba oju oni ti. Oye sawo.
3: E dako. O bebe. E je ki awon eyan o dupe.
0: Ki n je won o dupe.
3: Ti ẹbi yo ba ku ti n wa. Awon kan nu eto ru ile won bebe fun yan ti o dupe nbe ni.
0: Ti won se ni arenji.
3: Won bebe fun yan ti o dupe ni pe ta e ba le dupe awon ni bi kan le.
0: Ah, pe dapo e dupe tipa tipa.
3: E gbo.
0: Ah. Odupe o ti di se o di se baba mi
3: odupe tan bi meji ni so te ba ta ba tolorun ba le yanju ko yanju e
0: oya mo ti gbo ti
3: apopo nkan lo gaju
0: oya e ma dupe eyan oya bere si dupe e bere si dupe ko si wa mo ti pala sori e o awon agba lo soro mi na ti gba ti won o n to wuye gele mi gan gbodo se ba oya a dupe ni o pe ni o ko ti ai gba pe ni ja bayi o ta lo wa loju opo ye ka ro
1: ba fe gba pe fun
0: hello
4: ka gba le je ta ta mo jo o e da ko ye gbe o pa wa re re po o ro la ta ro ni
0: e ro ru te
4: ko lo
1: kini baba o so pe o se
4: le
0: iyo iye
4: o le te da ni mu ra ti da ni mo go e de la ti a da le ni re abi da ro yin ti e wa bo te da je ro to
0: gba
4: mi
0: je e ronu iye gun je ran ti ronu yi mo
4: a da da awa ye bele bo mu ko je kali pa sa ji
0: ko je ori mu aja
1: to se lori e
4: ai o e da e jo ti program ya lori lori facebook
0: ah ori o awa lori facebook ko na live wa ita won yan wo wa
1: aye fara bo mu ko je kari ku asabi
0: eyen lowo splash fm 105.5 ibadan e te soju e bayi ni facebook e ri wa kete pe o wa live aboro mi oye
4: yi ko bi re ta e ba se tan
0: o tu wa nbe na ba kan na e tun ba ni page wa ko si wahala
4: aye de lego mu ele o
1: kari ku asabi
0: e ma fi yen lorun le o jare oh my god aye be lego mu ja won ni ku asabi okay o hello talo ambe to fe dupe wo hello
5: doctor
0: baba mi ti yin o ma ni baje baba olori re ami
5: o le waye lasa
0: ami ateyina sa
5: o se waye lasa o le aye wa
0: oluwa seun koju aje araye se
5: ati popo ti ni nile aye o ti ni kara mo ninu iluro bo le ala mi na o be da adani wari amo ni mo la je to mo to bi oju be lo
0: je ki to mo ti abi oju be lo je ki to mo ti abi oju be lo je ki to mo ti abi oju be lo je ki to mo ti abi oju be lo ami baba mi e se ami
5: orun ko baba to bi o
0: se
5: baba re wo inu e dun iya re wo inu wa n dun iwo naa omo to bi to ba ti n ri kinu re omo lo ni
0: ami eledumare baba mi
5: bẹẹ lọlọrun wọn ba ti ṣe fun ọ
0: ami o
5: ọlá akure anu re
0: mo dúpẹ baba mi ṣeun
5: ètò rẹ kì í ṣètò arrangement o
0: tó mo ma dúpẹ kì í ṣàrẹ̀njí
5: ẹ ṣàrẹ̀njí ilé ẹlẹ́sìn mẹ́ta ajé kò gba àwọn ìṣe ńlẹ̀ wa yàpẹ àwọn tá a ṣadé kò gbà gbójúbọ ni kéèjì wọn ànábì ṣàṣálá
0: ní
5: pàmílí áfáàdìlì kàṣá bìnnìṣì yánù kí síbì yìí orí ibú tí ń bẹ fókùrọ ni pé tọ́ba tó fẹ́ sọ̀rọ̀ mi yóò ti gbàgbé irọ́ tó pa
0: yóò ti gbàgbé ètò tí kọ́kọ́ pa nírọ́ síwájú
5: irọ́ míì ni ó tún pa
0: kábíyèsí yóò wá fi rọ́ ọ̀tẹ̀ kejì játa lákọ̀ọ́kọ́ ti
5: bàbá wú lójú rẹ wọn ò wí lẹyìn
0: kábíyèsí elédùmarè
5: ámbèrè ìtàṣe ìta ló ń tìn lórí afẹ́fẹ́ wọn ò sọ àṣọ fún ọ.
0: ẹ ṣeun bàbá mi mo dúpẹ́ o
5: ẹ ṣọ̀kùrọ̀ o
0: mo dúpẹ́ o bàbá ẹ ṣe
5: àdábì ní alẹ́ amúdùn ké